0: FM.
1: Ne dem wax ka mi rew nga dem man ci ndi normal ngi lo wagol ci lawan plan lol ma ngi la ko do to street na lu ci na jabri na amelino la bëgg na ko and la fall